0: Yoko?
1: John?
0: Yoko?
1: John?
0: Yoko?
1: John?
0: Yoko?
1: John?
0: Yoko?
1: John?
0: Yoko?
1: John!
0: Yoko!
1: John!
0: Yoko!
1: John!
0: Yoko!
2: Yoko. Yoko?
1: John?
2: Yoko.
1: John?
2: Yoko.
1: John.
2: Yoko.
3: Yoko.